Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. At ako ay muling nagagalak na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. At ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay ating po matatagpuan sa sulat ni Jeremiah doon sa chapter 9, verses 23 hanggang 24. Ito po ang ating mababasa sa mababang salin ng Biblia, ang magandang balita, Biblia. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Verse 24, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Si Jeremiah ay isa sa mga pangunahing propeta sa lumang tipan ng Biblia na kilala bilang ang umiiyak na propeta dahil sa labis na kalungkutan at pagluha niya para sa mga bayan na hindi nakinig sa babala ng Diyos. Siya ang sumulat ng aklat na ito, mga kapatid. Aklat ng mga panaghoy. Siya po ay nangaral noong huling bahagi ng ikapitong siglo hanggang ika-anim na siglo before Christian era, sa panahon ng pagbagsak ng Jerusalem at pagkabihag sa Babylonia. Bakit po ang mga Israelita ay binihag ng Babylonia? Sa pamagitan po ni Haring Nebuchadnezzar. Dahil itong mga Israelita ay tumalikod po sa ating Panginoong Yahweh. At sila po ay nagsunog ng handog sa harapan ni Baal. At yan po ay ating mababasa sa Jeremiah chapter 11, verse 17. Ako si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang sino mang tatag sa Israel at sa Juda. Ngunit paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ginalit nila ako nang magsunog sila ng mga handog sa harapan ni Baal. Yan po ang dahilan kung bakit sila ay pinasakop sa Babylonian Empire. Dahil sa kanila pong katigasan ng kanilang ulo na tumalikod sa ating Panginoong Yahweh. Si Jeremiah ay isa pong bata o teenager na propeta. Siya po ay tinawag ng ating Panginoong Yahweh. At siya po ay ating mababasa doon sa Jeremiah chapter 1. Verse 4 hanggang 10. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Verse 6, ang sagot ko naman, Panginoon Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ng aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Sa verse 9, pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay. Hinipo ang aking mga labi. At sinabi, ngayon, ay binigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Verse 10, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bulutin at ibagsak, wasa akin at itapon, itayo at itanim.
Yan po, mga kapatid. Ang ama ni Jeremiah ay si Hilkiah. Si Hilkiah ay isang pari na naninirahan sa Anatot, sa lupain ng Benjamin. Ang pamilya ay isang relihiyosong pamilya, kaya inaasahang susunod si Jeremiah sa yapak ng kanyang ama bilang pari. Subalit siya ay tinawag ng Diyos bilang propeta. At siya po ay pinanganak si Jeremiah sa Anatot na malapit sa Jerusalem. At dito mga kapatid, ang mensahe na ipinapangaral ni Jeremiah na inuutos ng ating Panginoong Yahweh ay bigyang babala ang mga tao sa Juda upang sila po ay magsisi at tumigil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil sila po ay paparusahan na sila ay papasakop sa Babylonia. Subalit mga kapatid, dahil sa ginawa ni Jeremiah na sila'y pigilan o pangaralan na huwag silang sumamba sa Diyos-Diyos, at subalit naging matigas ang ulo nitong mga Israelita. Sila ay sumamba sa Diyos-Diyos ang Baal. Kaya sila po ay pinasakop ng Panginoong Yahweh sa Babylonian Empire kay Haring Nebuchadnezzar. Yan po mga kapatid. At doon po sa ating main text ay ipinapakita po doon mga kapatid na huwag pong ipagbayabang ang katalinuhan, karunungan, kayamanan. Opo, dahil yan po ay lahat ay galing sa ating Panginoon Diyos. Katalinuhan, karunungan, at itong kayamanan na tinataglay ng bawat isa. Hindi po lahat, mga kapatid, na mayroon po yan. Mayroon pong matalino, subalit wala namang gaanong kayamanan. Mayroon naman pong mayayaman, subalit di naman po lahat ay may taglay na karunungan. Ayan. Hindi po lahat ay pantay-pantay po, mga kapatid. Subalit, dito ang sinasabi doon sa ating main text ay ipagmalaki po natin. Hindi po ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon Diyos, ang kanyang pag-ibig. Opo, ang pag-ibig ng Diyos. Yan po ang dapat nating ipagmalaki. Kaya ang tema ng ating pong pag-aaral ay ang pagkilala sa Diyos. At ano po ang mga kaparaanan ng pagkilala natin sa ating Panginoong Diyos? Una, ang pagpupuri sa Diyos. Unang punto. At ikalawang punto, pagpapakumbaba sa Diyos. At ikatlong punto, ang katangian ng Diyos na dapat nating tularan, mga kapatid. Unang punto, ang pagpupuri sa Diyos o ang pagpupuri. Yan po ay napaka gandang gawain ng isang mananampalataya. Na ang isang mananampalataya ay ugaliin ang pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-awit, panalangin. Ayan po mga kapatid. At ay yung pamumuhay ng matuwid. At mayroon po tayong mababasa doon sa Kawikaan chapter 4 verses 18 hanggang 20. Ito po ang sabi ni Haring Solomon. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway
tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Verse 19, ang daan ng masamay pusikit na kadiliman ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Sa verse 20, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Yan po mga kapatid. Ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lang sa pag-awit kundi pagsunod gaya ng pamumuhay ng matuwid. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Colossians chapter 3 verses 42-17? Ito po ang sulat ni Apostol Pablo doon sa iglesia sa Colossians dito sa chapter 3 verses 14-17. Buklatin po natin ang ating Biblia, mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa verse 14, ito po ang nakasulat, at higit sa lahat, taglay ninyo ang pagmamahalan. Pagmamahalan, mga kapatid, na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. Verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Sa verse 16, ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kay umawit na mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Sa verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So dito pinapakita po mga kapatid na pagpapakumbaba natin sa Diyos. At narito po ay masigit ang pagsunod kaysa handog. Opo, sinabi ni Propeta Samuel kay Haring Saul, sabi niya mga kapatid sa Unang Samuel chapter 15 verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Ayan. So ano po ang mas higit po mga kapatid? Ay yung pagsunod. Hindi po yung hain o handog po, mga kapatid. Kaya nga po, sabi sa Roma, chapter 10, verse 17, ano po ang higit, mga kapatid, yung pakikinig? Na dapat kapag tayo ay nakikinig, ay ano po ang dapat natin gawin? Ipangaral. Basahin po natin sa Roma

chapter 10, verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga na pangangaral tungkol kay Kristo. Kung tayo po ay nakikinig, ano po ang dapat natin gawin? Ay sumunod. Ano? Ipangaral. Ipangaral po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ipangaral po ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po. Napakaganda po mga kapatid na tayong mga mananampalataya ay lagi pong sundin natin ang kalooban ng Diyos na ihayag ang kanyang salita, ipangaral ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos, ipangaral ang pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoong Yahweh, mga kapatid. Kaya tayo ay huwag maging palalo o mapagbataas. Opo. Kaya nga po doon sa ating main text, ay huwag po nating ipagmalaki ang ating katalinuhan, karunungan, at ang kayamanan, mga kapatid. Huwag maging palalo o mapagbataas. Dahil lahat ng mga bagay ay naluluma tulad ng pisikal at kayamanan. Naluluma po lahat. Lahat po ng nandito sa daigdig. Tulad po ng pisikal. Ang pisikal po, itong ating pong katawan, ay naluluma po. Dumarating ang panahon na tayo ay tatanda, ihina yung ating mga tuhod, ihina ang ating mga bisig, ihina ang ating mga mata at ating mga tenga. Kaya wag ho tayong magmataas sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang dapat nating gawin kundi sundin natin, alalahanin natin ang Panginoon Diyos habang tayo pa ay malakas pa. At yan po ay ating nababasa sa Mangangaral chapter 12, verse 3. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod, alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Ito ay sa ating pong pisikal na katawan. Nanghihina po itong ating katawan. Wala pong nananatiling bata, mga kapatid. At tao tumatanda, humihina hanggang siya po ay mawala dito sa mundong ito. Tulad po ng sabi sa mga awit ni Haring David sa 103 chapter 15 verse 16. Ang buhay ng mga tao ay parang damo, ang katulad sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Sa verse 16, nawawala't nalalagas kapag ito'y nahanginan. Nawawala nga ito at hindi na mamamasdan. At sa material na bagay naman po mga kapatid, ay wala po tayong may pagmamalaki. Dahil ang kayamanan ay hindi po yan pagmatagalan. Hindi po yan panghabang buhay. Dahil darating ang panahon, iiwanan mo yan. Kahit na po ipagyabang mo na marami ka ng ari-arian, subalit

kayamanan, mga kapatid. Subalit ano sabi ng Panginoon? Ikukunin na kita. So, ano pa magagawa mo kapag ang sabi ng Panginoon ay kukunin na kita? Sa araw ding iyon na abalak-abalak ka sa iyong pagpapayaman. Opo, at yan po ay ating bababasa doon sa Lucas chapter 12, verses 15 to 21. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigib ako ang aking mga kabalig at magpapatay ako ng mas malalaki doon at ilalagay ang aking ani at iba pang ari-arian. Sa verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabi rin ito ay babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta abang inilaan mo para sa iyong sarili? At sa verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Wala ho tayo may pagmamalaki, mga kapatid, sa ating pong mga ari-arian. Ang ibig po sabihin ng Panginoong Hesus Kristo dito ay yung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa na pinagmamalaki mo lang ang iyong kayamanan. Kaya wala ho tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon Diyos. Opo, kaya ano sabi ni Haring Solomon doon sa mga ngaral chapter 5 verse 15 na lahat po ay iiwanan din natin, mga kapatid. Iiwanan din na lahat ito. Sabi sa mga ngaral, mga kapatid, chapter 5 verse 15. Ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kung papaanong tayo walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin, wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Wala po tayong madadala sa ating mga pinagpaguran po. Mga kapatid, kung hindi natin ito gagamitin sa pamamaraan ng Diyos, then mayroon pong pamamaraan ang ating Panginoon Diyos sa ating mga ari-arian, sa ating mga ibinigay ng Diyos na blessings, itong kayamanan na ito. Ano po ang gusto ng Diyos na gawin natin? Una, huwag ho tayong magmalaki sa Diyos sa ating kayamanan. Gamitin natin ito sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sa papaano? Sa kanyang iglesia. Magbigay. Dahil yung ibibigay natin sa iglesia ng ating Panginoon Diyos ay gagamitin din sa mga kapatiran. Opo. At ano po ang ating mababasa, mga kapatid? Sa mga unang Kristiyano. Sa mga unang Kristiyano na kanila pong ipinagbili ang kanilang ari-arian at ibinahagi sa mga apostol. At yung pinagbilihan po ay ibinagahagi naman, itinulong sa mga kapatiran po, mga kapatid. Ito po ay ating mababasa doon sa Gawa
chapter 3 verse 45 hanggang 47. Umpisan po natin dito matin sa chapter verse 44 ng chapter 2 hanggang 47. Nagsama-sama ang lahat na sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan ay pinamabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipiraso-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. So dito ay pinapakita yung kanila pong pagtutulungan. Sipin po natin, mga unang Kristiyano, ipinagbili ang kanilang mga ari-arian at ito ibinahagi sa mga kapatid doon. At ano po ang dapat gawin natin, mga kapatid, na tayo ay mag-ipon ng kayamanan sa langit? At dahil doon sa langit na ating iniipon na hindi po yan mananakaw. Hindi po yan masisira. Hindi po yan makakain ng insekto, mga kapatid. Sa langit. Subali dito sa lupa, ang kayamanan ay nananakaw. Kinakain ng insekto at kinakalawang. Ito ay nawawala po, mga kapatid. Dahil pansamantala po ang ibig sabihin niyan. Subalit, yung kayamanan sa langit, na eternal po yung mga kapatid. Panghabang buhay na po yun na ginawa mo sa Diyos. At yun po ay nakatatak ngayon, yung ginawa mo sa ating Panginoon Diyos. Yung pag-iipon mo ng kayamanan, hindi po yan ibig sabihin na literal na kayaman, kundi paggawa ng kabutihan. Sige, sabihin po natin, yung kayamanan na mayroon ka at iyan po ay nagagamit mo sa Panginoon, nagagamit mo sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, mga kapatid. Hindi naman po sinasabi na ibibigay mo lahat yung iyong kayamanan sa mga tao, subalit ang iyong pamilya ay mapapabayaan mo. Wala silang kakainin. Hindi po ganoon. Mga kapatid, kayo ko yung mababasa natin doon sa gawa, sama-sama po sila lahat doon. Kasama ang kanyang pamilya at yung mga kapwa Kristiyano. Sila po ay magkakasama. Dahil sinabi doon, itinuro nilang parang yung kanilang tirahan, yung kanilang ari-arian, para po sa lahat, mga kapatid. Parang sila po ay magkakapatid lahat. Hindi labong para talagang magkakapatid dahil itinuro nila ang bawat isa ay kanilang mga kayamanan dito sa lupa. Dito yung may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Ayun, yun po ang kulang na nasambit ko. Nananakaw po ang pera, kayamanan. Sa halip mag-ipok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Opo, dahil spiritual po, mga kapatid. Hindi po mananakaw yung ginagawa mong kabutihan sa ating Panginoon Diyos. Dahil makamit mo man lahat dito sa lupa, makamtan mo lahat, subalit ikaw naman ay mapapahamak. Ano sabi sa Marcos chapter 8 verse 36, mga kapatid? Ito ang nakasaad sa banal na kasulatan ng Mark chapter 8 verse 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Diba? Ainin mo yung kayamanan kung ikapapahamak mo naman.
ano po ang dapat natin gawin, kundi tayo ay mag-impo ng kayamanan sa langit. Dahil, sabi ni Apostol Pablo, sa sulat niya kay Timothy, sa unang Timoteo chapter 6 verse 7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Ano po ang lesson application po nito mga kapatid? Huwag nating ipagyabang anuman ang ating natanggap sa Diyos at ito'y nakakasira sa pananaw ng kapwa natin tulad ng pagkukumpara. Huwag po natin ipagbayabang. Dahil lamat po ng blessings ay natatanggap po natin sa ating Panginoon Diyos. Huwag po nating ipagbayabang. Itong una, ito physical. Diba? Minsan ang tao kapag siya ay nabiyayaan ng kagapuhan, kagandahan, minsan nagiging sila po ay nanglalait ng kanilang kapwa dahil kinukumpara nila ang kanilang sarili na mas maganda sila at mas sila ay gwapo. Ayaw po ng ating Panginoon Diyos. Ayaw po kinukumpara natin yung ating sarili, mga kapatid, na tayo ay magwapo, katulad po ni artistang ito. Ayan. At yung mga tao na napagmamayabangan natin ay nasisira po mga kapatid sa kanilang pananaw. Tulad din po sa mga itong natanggap natin na kayamanan, huwag po nating ipagmayabang ang kayamanan. Mga bahay, ari-arian, dahil iiwanan po naman natin lahat yan. Pansamantala lang po yan lahat mga kapatid. Ano pong dapat natin gawin? Lagi tayo magpuri at manalagi sa Diyos sa siya ang pinanggagalingan ng lahat. Magpasalamat po tayo. Blessings sa physical, kagandahan ng pangangatawan, kagwapuhan. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. At yung kayamanan na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos araw-araw, magpasalamat po tayo. Mga kapatid, huwag po tayo magbayabang. Opo. At ikalawang punto po, pagpapakumbaba sa Diyos. Paano ang paraan ng pagpapakumbaba sa Diyos? Ang pagpapasakop sa dakila niyang kapangyarihan. Magpasakop po tayo, mga kapatid. Yun po ay isang paraan ng pagpapakumbaba sa pagsunod. Anuman ang kagustuhan ng Diyos, tayo po ay sumunod sa dakila niyang kapangyarihan. Ano po ang isang napaka dapat gawin ng pagpapakumbaba? Yung pagbibigay galang sa ating Panginoon Diyos. Pagkilala sa Kanya bilang makapangyarihan na Diyos. Hindi, wala na pong ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit po nasasambit na ang Diyos ang pinakapangyarihan sa lahat na Panginoong Yahweh? Dahil sa panahon po natin ay marami pong ibang pamamaraan ng pagkilala nila sa Diyos. May sinasamba silang hindi tunay na Diyos. Tulad po ng pagsamba sa mga hayop. Marami po yan mga kapatid sa iba't lahi. Mayroon din pong sumasamba sa kapareho niyang tao. Bakit mo sasambahin yung kapwa mo tao? Ninilikha ng Diyos yan, mga kapatid. Bakit kakikilala na ibang Diyos? Isamantalang malinaw sa banal na kasulatan dito pinahayag na sino ang dapat nating kilalaning
Diyos ang lumikha po sa atin. Lahat na narito natin pong tinatamasa. Bakit po tayong tatangkilik tayo sa ibang Diyos na hindi naman tunay na Diyos, mga kapatid? Sa ibang pananampalataya ay marami po silang Diyos. Subalit, ang tinuturo sa banal na kasulatan ay may tatlong persona ang ating Panginoon Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi po sinabi sa banal na kasulatan ng mga apostol ay Diyos, ni ang anghel ay Diyos, hindi po. Kung ang anghel ay isang mensahero ng ating Panginoong Yahweh, ay hindi po pwede na luhuran. Hindi po dapat kilalanin o sambahin bilang Diyos mo. Kaya ano po ang sabi sa Revelation o Pahayag chapter 22, verse 8 hanggang 9. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos ko marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya sambahin. Sa verse 9, ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng mga iyong kapatid na propeta at ng lahat na sumusunod sa mga salita sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. Malinaw po mga kapatid na ang anghel ay tinuturo niyang sambahin ay ang Diyos. Isa panahon po natin mga kapatid, iba-iba ang kanilang sinasamba na. Maling aral po yun. Maling doktrina po yun, mga kapatid. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Ay kilalanin po natin. Magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya ano po ang sabi ni Haring David sa mga awit chapter 95 verse 6 to 7, tayo na't lumapit sa kanya at sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. Yan po ang dapat nating gawin mga kapatid. Igalang po natin ang ating Panginoon Diyos. At ano pa? Pagpapakumbaba at paghahayag sa Diyos. Napakahalaga po na nagpapakumbaba tayo, na pag-aralan natin ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan po sa banal na kasulatan, sa pagtuturo ng mga mangangaral. Ano po ang dapat ng gawin na nakadilig ng aral na ito? Kaya sabi sa Unang Kronika chapter 16 verses 23 to 24, umawit ka kay Yahweh buong sanlibutan, ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan. Ipahayag sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian. Sabihin sa mga tao, gawa niyang kapangyarihan. Paghahayag na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, mga kapatid. Ano yun? Ba? Ihayag ang kaligtasan. Pahayag araw-araw. Ang ano ang kaligtasan, mga kapatid? Yung pag-ibig ng Panginoong Ama sa ating lahat. Sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan po ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid.
yan po ay magpakumbaba po tayo, tanggapin ang aral na yan. Nakilalanin natin ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang tagapagligtas po natin. Wala na pong iba. Dahil sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, ah, kapatid, wala na pong iba na ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa Gawa chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas sa pamagitan po ng pagkamatay, paglibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Death, burial, and resurrection. Yan po ang naging pag-asa po natin, mga kapatid. Dahil kung hindi po napako ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay namatay at inilibing at muling nabuhay, mga kapatid, dahil wala po tayong kaligtasan. Yan po ay pagmamahal ng Diyos na ibinigay niyang handog para sa ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan, yan po ay kamatayan. Yan po ay dulot niyan ay kaparusahan po, mga kapatid. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 23, sa pagkakamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. So dito na ipinapakita sa banal na kasulatan na si Kristo na ating Panginoon. Kaya napakalungkot po sa panahon natin ay marami po ang nagtatakwil sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya anak ng Diyos. E malinaw po, mga kapatid, na sa Bible, inahayag na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At yan po ay nababasa natin sa Mateo chapter 16. Yan. Malinaw po na hinayag kay Apostol Pedro, yung katotohanan po, mga kapatid. Dahil ano po ang sabi sa sulat ni Mateo chapter 16 verse 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa verse 17, dagdag po, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sino mang tao kundi ang aking ama na nasa langit. Dahil tinanong sila ni Jesus Kristo kung sino siya. Dahil ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin, sabi ni Jesus Kristo. Kaya kung akit po tayo dito sa verse 13 hanggang verse 14 po, mga kapatid, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi rin po na kayo si Jeremias o Jeremiah o isa sa mga propeta. Kaya tinanong ulit sa Jesus, ngunit sino para sa inyo? Sino ako? Ayan po. At doon sa 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Po, malinaw po mga kapatid, sa talatang ito ng ating Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos. At nung siya po ay binautismo ni John the Baptist, ano po ang sabi ng ama kay John, mga kapatid? Nung nabautismuhan ang ating Panginoon Jesucristo, ayaw po sanang bautismuhan
ni John. Subalit, ano ang sabi ng Panginoon Jesucristo? Hayaan mo kung anong kalooban ng Diyos, kalooban ng kanyang Ama. Yun po ang nasunod po, mga kapatid, yung kalooban ng Ama. Kaya hayaan mo na siya ay bautismuhan. At sabi dito, mga kapatid, sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17, nang mabautismuhan si Jesus, kagad siya umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Sa verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yan po, mga kapatid, malinaw po sa banal na kasulatan na si Jesucristo ay sinabi ng Ama na siya ay anak niya, mga kapatid. E sa panahon po natin, ay hindi po na tinatanggap. At gayon din, doon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung iba po, tulad po ng mga Pariseo, hindi lahat po ng Pariseo, ay hindi po tinanggap ang ating Panginoon. May mga tumanggap po ng mga Pariseo sa ating Panginoong Jesucristo, tulad po ni Nicodemus. May mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At subalit marami din, mga kapatid, ang hindi tinanggap ang ating Panginoon. Yung panahon ng ating Panginoon, Jesucristo. Nung siya ay nabubuhay, nung siya ay napako sa krus. At sa panahon natin, mga kapatid, ay may mga malaking grupo na hindi siya kinikilalang anak ng Diyos. Kaya paano po tayo makakapunta sa Ama kung hindi po natin tatanggapin si Jesucristo dahil siya ang magdadala sa atin, mga kapatid? Sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa 1 chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po. Paano tayo makakapunta kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoon Jesucristo na tagapagligtas? Kaya ano po ang dapat natin gawin, mga kapatid? Tayo magpakumbaba, magpasakop sa ating Panginoon Diyos. Ano bang ibig ng Panginoon Diyos, mga kapatid? Pagsisisi, tumalikod sa kasalanan, at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang tayo patawarin at pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Gawa chapter 2 verse 38, mga kapatid. Yan po ang pinakamahalaga ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Saan po? Dito sa Church of Christ. Sa iba't ibang dako na lugar, mga kapatid. Sa Pilipinas, sa lahat po ng bayan, narayan po ang Church of Christ. Welcome po kayong lahat, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ibahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, kaligtasan. Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Iisa lang po ang buhay natin. Kaya gamitin po natin itong buhay na ito. Tayo magpakumbaba, kumarap sa ating Panginoon Diyos. Tanggapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Burgos Street, Dagupan City, sa Pangasinan. Welcome po kayo dito, mga kapatid. Church of Christ. Anong lesson application po natin? At tunay na pagpapakumbaba ay ang pagpapasako sa Diyos at dakila niyang kapangyarihan. Pagsunod po, mga kapatid. Anong application po natin? Apply po natin ngayon. Alam na natin ang plano ng Diyos at tayo iniibig niya. Kaya hinandog niya si Jesucristo. Ipahayag natin ito sa lahat. Sa paaralan, sa tahanan, at sa trabaho.
Opo, sa tahanan, sa pamilya natin, sa paaralan, saan? Ating mga kamag-aaralan. Opo. Kung halimbawa, isa kang teacher, turuan mo mga estudyante mo. Ipangaral mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesu Kristo. Gayun din sa trabaho, pangaral mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesu Kristo. Lalong-lalo na sa iyong pamilya, mga kapatid. Opo. At ikalong punto, ang katangian ng Diyos na dapat nating tularan. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, mga kapatid. Tayo ay magpakabanal. Tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo, tayo ay nagpakumbaba. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Magpakabanal tayo. Anong isang halimbawa ng pagpapakabanal? Yung pong gumawa ng mabuti, mga kapatid. Tumulong sa ating pamilya, sa ating kapwa. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Pedro chapter 1 verses 15 to 16? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, sabi ng Panginoon. Habang nabubuhay po tayo, mga kapatid, ano sabi sa Roma chapter 12 verse 21? Huwag kayo magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ang mabuti, ang masama. Pagpapatawad. Ayan, napakahalaga po ang pagpapatawad. Pagmamahal sa kapwa, mga kapatid. Dahil yan po ay nabubuhay na tayo ng may kabanalan. Lalong-lalo na po ang pagdalo sa pagtitipon upang lalo po nating mapag-aralan, matutunan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ipinag-uutos po yan na tayo ay dumalo sa araw ng pagtitipon sa Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit ang araw ng Panginoon. Opo, pagdalo, pagsamba po mga kapatid, ialay natin yung ating sarili bilang mabangong handog. Sabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1 hanggang 2 po, mga kapatid. Ito po yung ating mababasa na bilang handog na napakahalaga ay ang ating sarili. Opo, buklatin po natin ang ating Biblia sa Roma chapter 12 verse 1 and 2. Ayan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. At sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Piliin ang matuwid. Ayan. Huwag dadaan sa landas ng masama. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 4, verse 14 to 15, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mong ang tutularan. Kasama iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. Ano po ang lesson application po natin, mga kapatid? Ang katangian ng Diyos dapat nakikita sa ating
pamumuhay bilang Kristiyano po, mga kapatid. Ano po ang dapat gawin na nakikita po sa ating pamumuhay? Sabi po sa Mateo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano ay tayo ang ilaw. Opo, sa salibutan ito, sabi sa Mateo chapter 5, verses 14 to 16, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Kayo ang ilaw ng salibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw, pagkatapos inilalagay iyo sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyo sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ay inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama nasa langit. Yung pamumuhay bilang Kristiyano po, mga kapatid, dapat makita sa atin pangangaral ng kanyang salita, pamumuhay ng matuwid, paglayo sa kasamaan, pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po nating itago, kundi ito ay paliwanagin natin, ipangaral natin, at isa buhay, mga kapatid. Itong aplikasyon, isa buhay natin ang ating natutunan sa pag-aaral ng kanyang salita, mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa kanya. Balikan po natin, recap po sa ating main text sa Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagbayabang na matatalino ang kanyang karunungan o nang malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni nang mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig hindi nagbabago, makatarungan, matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Conclusion, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 9 verses 23-24. Ang pagtatakwil sa pagmamataas sa karunungan, lakas o kayamanan, pahalip, ang tunay pagmalaki ay ang pagkilala at pagunawa kay Yahweh, ating Panginoon Diyos, na nagpapakita ng tapat na pag-ibig, katarungan, katuwiran sa lupa, dahil ito ang kinalulugtan niya. Ang pag-ibig ng Diyos na pinakilala sa atin, ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na gusto niya tayong lahat ay maligtas dahil sa kasalanan ito, na tayo ay maparusahan. Subalit, sa pag-ibig ng Diyos ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat sumasampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Ano po ang sabi sa Marcos chapter 15 verse 15 to 16, mga kapatid? Humayo kayo ipangaral ang magandang balita sa lahat mga tao. Ang bawat sumasampalataya at mabautismuan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yan po, mga kapatid. Ang tunay na kayamanan ay ito, kilalanin ang Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Tanong, sino ang dapat mong ipagmalaki? Ang sarili mo o ang Diyos? Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang aking pinamagatang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.